0: isahe mwene minota 23 twakira undi munwanyi. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Ninde tuyaga?
1: Nyahwewe mu kirari.
0: Ye bwana nyahwewe makuru imizi.
1: Nisawa nisawa.
0: Aho byo banivyo.
1: Yego wa mbere numa yo murongure.
0: Ndagushimiye.
1: Acha mbane yari ku mudada za ubusaza ngaha munyamuhanga.
0: Mhm.
1: Cyagi koko Damiano mvubu ngaha munyamuhanga nye.
0: Mhm.
1: Damiano munyamuhanga.
0: Mhm.
1: Bisa jamu birayi samusona ha mu birayi.
0: Mhm.
1: Genera mu birayi. Acha mbona mujyango wanje wose wihamgamiye ha mu muhanda ati mirambire tanazi nga onye mabuzi.
0: Mhm.
1: Gama shambona kutika wa muhanda Simoni Zerado ngao.
0: Mmm.
1: Shambona mudwe na ama gama mkilaripo singao kashimbiri. Nga shambona muna wa irasi ngao onye. Mirasi kumuhuza Celeste kumuhuza. Atabazi kuhizuna janya huwebo si tumuirambila mutama wangu.
0: Tura kushimi?
1: Komera komera mudwe kakariri mbaka wa mbwi makiri kiri. Kwaja kariri mbaka ranjo hera chane gozi.
0: Audit kwa yali ya muli Botswana?
1: Ego, anshambona nga onye kirambu mukinongo tuwija milo ineza mutama wansi.
0: Haa, makirikiru, uraji wakijakari ni mboka kera mga. Waraka tam?
1: Ego, sige na duku hunda gosi.
0: Utazu uraho.
1: Sawa, sawa mutama.
0: Turagushimi.
1: Komera, komera.

Kaze mutima mweranda nyishi menya ntoriya. Ah, kaze mutima mweranda na cyane cyane. Niyo ikigukura inyota. Mm. Aba ari ako sosi.

0: Chitwa isango niri ni isango ry'ikiganiro turamukanye twe twarinjora aho tubaha akajyona kanya kugira ngo mwifurize umunsi w'Imana inshuti abakunzi n'abagenzi abo bose bitakunze ko mubonana mu ndwi iheze abo bose bitakunze yuko muyaga abo bose bitakunze ko musangira ko mwumva akajwi kabo akanya naka kuri radio indundi kitse turaguha ako kanya kugira ngo aho wibereye aho wicaye aho uryamye aho uri ushobore kwakura inshuti umukunzi cyangwa umugenzi umubwire ati tuvyumva kumwe isango ni isango rero mutwakura kuri 63 86 76 72 74 naho karunyika ku butumwa cyangwa ukakura ukabaza mugenzi waho yibereye aturaho nuko rero ni saha 4:33 iyo niyo saha tugeze ko neza na neza hariya kwa chapala aho kwa chomozi aika naho ibuyuki kwa diedoneru niyo saha tugeze ko nayo saha tugeze ko ngaho mu rutana mu ruyigi mucanguzo ahimakamba ahimwaro hose hose ikanaho muri Kongo aho za Karama Bengi za Songe za Uvira za Minembwe za Baraka za Kavimvira niyo saha tugeze ko neza na neza na hariya ni Butare mu Rwanda ariko ahi Kigoma ni Tanzania aho isaha zitanu nuko rero ndabona umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo agomba kwiramukiriza inshuti cyangwa umugenza low
1: Halo.
0: Namahoro. Umeze neza?
1: Atatia kana Yuri kumutanaza ubutapangai buba.
0: Yuri kisango wajumvise.
1: Ata na jumvise pwene.
0: Ramusi nchute bakunzi n'abagenzi bona Yuri ke.
1: Wewe kinuhayu muro.
0: Ndagushimire cyane.
1: Abandi bo tikitu na cha Yuri kumutanaza wabasa ubutasa ndabashitahi.
0: Ego.
1: Kirango mukino mutimbeka we kuhengama. Tiyo ni nubu.
0: Mhm.
1: Tapara pisa, nechomo di ukaseru.

0: ko nuko rero ngira wavyumvise reka ni yakiri wavyumvise. Alo
1: alo alo
0: umeze neza?
1: Ndasima nawe ni sawa.
0: Bimeze neza ni kumwe kwejo?
1: Zenda byumba kansa, zenda byumba.
0: Ego
1: izi ari cyande, ubirizwa ari cyande.
0: Ijwi Beka widondore. Ariko ndabona mukirinda. Mukirinda ndakubona.
1: Natanye cyane mbaka na buhanza.
0: Buhanza buhanza wahora he?
1: Baza ndahari.
0: Eka.
1: Ego kabisa.
0: Sawa sawa ubinyereke ko hari.
1: Baza tukira.
0: Suko.
1: Ego.
0: Ngaho baramutse.
1: Aho oye ba merasi kumuhuza banyaranza ngaye mutambo marite ari ngaye mutambo.
0: Mhm.
1: Ikamuyi bisangi tukubye

0: na mahoro. Tuyaga nandi?
1: Ayaga nuko nari muri commune Mugere ya gute.
0: Celeste Mateka.
1: Akuzwe niba mureka.
0: Umeze neza?
1: Yo ndi kabisa nta mwidogo hari.
0: Maridiane wamubwiye ati waramutse neza?
1: Ashuko biri kose namaze kumva ko ibintu byagenze neza.
0: Mubwire mubwire.
1: Reka rero ngende ko nta jambo na mutamakara kuri Dismas hariya muri commune Mugere na cyane hariya mu Rutoku ari muri commune Mugere ya gute. Demona mutama Hakizimana Sirize. Demona mutama ikwa bukibaru tarishara hari hose.
0: Ego
1: Nixon muri kose reka muri Jerome ari Kigali Nyarugenge. Reka mbona uwitwa Mukorosa ari ngaho nyine Kigali.
0: Ego
1: reka nyemona umuntu batazira Yohani Munwa ari mu Buterere. Reka nyemona uyu Kapurata ari Nairobi. Nje mbona n'umukozi w'Imana Matime Edward.
0: Ego
1: mbona na Robert ngaho mu gato aho mu ikorosi mu ikona mbona mutama wa Ntwari. Reka mbona umakadari ari Mpinga Kayobe.
0: Ego
1: arimo na mama Nadia mu ikora Livingston. Reka mbona umwana akunda kutumiza cyane yitwa Iruwa aho ngaho ibuhina. Mbona na wera mbona na uyo Dasi ngaho kwisangure.
0: Ego
1: reka ndababwire ndababwire ati umunsi w'Imana mwiza tubamera akaririmbo ko kwa Rarijo. Sumako kaze kajyohera rya shami ryanje na tundi n'Imana irambara Maridiane ariho umutima wanjye usanzwe hoteli izuba.
0: Ndagushimire cyane Bwana Mateka Celestino.
1: Nawe ndagushimiye umufundi w'ibyuma nawe aguma abandanya akoresha ako gakoni kayobora ibyuma gume akamize kwigisha.
0: Sawa
1: kaze kajyohera n'uwitwa Saidi Mukaninkira abantu bari hariya kwihorezo abantu bari mu Kanzaganya bose ni Mateka Celestino abatayi.
0: Sawa. Aya. Nuko. Ikiganiro nituramukanye tube twarinjora kibandanya. Karirimbo ni muhira. Abo bagenzi bose bagukumbuye izo nshuti abo babanyi. Nuwo musheri. Mugire turaho. Akanya ni gwaye kuri 68.6 76.86. Irindwi na zibiri 34.76. Alo na mahoro. Tuyaga nande?
2: Yego turashimye.
0: Ninde tuyaga?
2: Wemera mivumo kungisha ko kunyamutange.
0: Ah mzee gwemera.
2: Yego.
0: Umeze neza?
2: Kuri turashimye gwemera.
0: Mugisofu hayagwa maki?
2: Namahoro umutekano.
0: Abanyagisovu bose babwiye ko ndabakunda cyane.
2: Cyane. Abo bambere ni bo nyakije kongore. Akabiri ni sefari nzima na tanhani.
0: Ego.
2: Abana banjye nkare iradariye ni kote eme mu gitataruni. Mwene wa tisodishoni ariyo ziri gufata wiwe.
0: Ego.
2: Ibite ari mu kajaga ni mwene wacu. Nga ayo marwerira na n'umufata wiwe.
0: Ego.
2: Na bose nyine twikunze hanyuma. Livingstone muri Edeni na mwene Ntwari.
0: Barakumva.
2: Urumbisi nga kumutagara ngo nka banda bikurije Imana ngo. Ego n'abandi n'abakunzi banje bose nka banda bikurije.
0: Nuko ndagushimire cyane Bwana Gwemera Mivumo.
2: Gwemera komera.

amwe rero na ntaho maguru ntiyamwibagiye na bonwa ya noari na buzona leonce ya kumubogora amwe rero na bera kumusaga mundi yibagiye kandi na norbera ari hariya mu kanyosha akaririmbo ugace kabandanya kubaryohera kabandanye kubagwa neza nayo witwa Eric ari bubanza ni wa mudandaza w'ubushaza wakabaheriye kuwitwa buro hamwe na madame wiwe yitwa Francine mundi yibagiye na abana babo hamwe rero na Claudine Mukaburo ngo ntibagiye kandi na Mutika hamwe rero na Bitete ku chantier ngo ntibagiye kandi na Busi na Chomozi hamwe rero na Swaridi hari ya kunkambatsi ngo ntibagiye kandi na Januari hamwe rero na Kiramvu ngo ntibagiye kandi na Diedone hari y'intobo hamwe rero na nyawe wari hari ya kukirari reka ngo nabamuzi bose ku izina rya Eric Kiari bubanza umudandaza w'ubushaza umwese mwirambire mwiryohererwe akaba bifurije umunsi mwiza n'abadandaza.

Pero na nyaranja na Martina Macado yibagiye na Mateka Celestino hamwe numwe gifaransa ugirigi na Berani yabibagiye na Eveline na Donavina hamwe n'uyu bigora bagabo yibagiye kandi uwitwa Mukizwa na Kajwi hamwe na Dominico na Eric n'umudana za ubushaza yibagiye kandi uwitwa Angiri yabandi hamwe na Mubabe na Jean-Marie na Etienne hariya mu ijenda tokiramvu ntiyakwibagiye hamwe na Taiga hamwe rero na King Love ntibagiye kandi na Kawukabira Hera na Jean Marie hamwe rero na Alexis Veterinaire na Vianney mwese ngo mugire umusi

ikiganiro ni turamukanye tube twari njora kanya ni gwawe prosper nga mwijende reka karimboka kuryohere cyane gose karimboka ryohere cyane n'uyu chanel chanel ari kwadukurikira yibere nga kuri maison verte nga mu buterere eto tibagiye na gamba nga muri village ya kabiri uwitwa makado ahuri hose akarimboka kuryohere tutibagiye n'uyu fabilove na kujya gatatu kumusaga kwa na fabilove akarimboka kuryohere nawe muri kumwe bose hamwe n'uyu nduwayo hariya mu rusaka uyu rastaremi uraho hailoi karimboka kuryohere cyane karyohere na majoro hari imwaro karimboka muryohere uwitwa gikonyoza ahuri hose nawe yo kwibagira mu ryuko n'uyu razaro ngahe igiharo nawe nyine wiryoherewe mavuta ya oko ntakumvura ho

0: Turamukanye twe twari njura ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
1: Hello.
0: Na mahoro.
1: Mahoro.
0: Tuyaga nande.
1: Asana nguru mukajaga.
0: Nguru mukajaga nguru.
1: Niko.
0: Amakuru y'imisi.
1: Ani meza kwiye.
0: Ramutse njute bakoze nabagenzi inkuru.
1: Kamere ko ibonye rumpaye mu rubongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nake burabo turi kumwe ngaha bose na bwacu mirambi.
0: Ehe.
1: Ati mbona ari yasinga mu kajaga ari kacemona ndewo ngaha mu butire ati ni wirambi.
0: Ego.
1: Ati mbona ujamari ngaha ku itsede ari kacemona ndahabona ubikora ibana mu mutuko itsina cyanye ngati ni wirambi.
0: Mhm.
1: Ati mbona ujaso na sangwa mu mutari ngaho ku isamari ati ni wirambi.
0: Mhm.
1: Ati mbona ujamari ngaho mu gaka ari kacenduka ngaha imana ndahabona ubudona pine na majoro ngaha imana ati ni wandanye mwigire w'Imana mwiza.
0: Ego.
1: Kacenduka ku mutumbo wa mugamba ndahabona ababyeyi banjye nabo tuvuka nabo ati ni mwirambi reka kacemona umuryango wa kasi baheba ngaha ku isi umuryango mugamba ati ni mwirambi.
0: Mhm.
1: Kacemona kasi baheba yibere ngaha i Nairobi ati ni ubanda nyirigire w'Imana mwiza kacemona ubuzima mayigene ngaha nyine ku mutumbo wa mugamba ati ni mwikomere.
0: Ego.
1: Kacemona umubyeyi bamutse ku izina rya Kayo ati ni mwirambi kacemona bamutama wacu umwana wawe niwe wehere nati ubanda nyirigire w'Imana mwiza.
0: Mhm.
1: Ataririmbo nako.
0: Ego. Sawa sawa. Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjura kibandanya nimero ni ya indi nyene. Ntureke kwiramukiriza inshuti umukunzi cyangwa umugenzi. Karirimbo ni Nyakabiga. Yo yakubwira ati ndakumbuye Nyakabiga yanje. Reka karirimbo karyohera cyane bazi n'uwose bari kwaradukurikiye bari ngaho kubihara. Witwa Patrice bamuzi ku izina rya Nkepa karimbo kamuryohere cyane gose. Karyohere n'uyu Patrice bazi ku izina rya Padiri. Ntawo kwibagira Philbert ngaho nyine kubihara. Reka n'uyu Bakaza Jacques yari mu gatumba karimbo kakugwe neza. Tutibagiye abari hariya mu nkenga ntimugire amakenga. Abari hariya mu kajiji ntimujijanye imitima ni radio y'indundi kirtiye. Karimbo karyohere cyane abantu bose bari ngaho mu gisova aho mu gihinga aho kuburembera. Reka na hariya hose mu cito bakarimbo kabagwe neza. Tutibagiye n'abari ngaho inyamaboko aho za Nyagatoki hose mu Rukuba hose. Karimbo kabaryohere. Twakira uwundi munywanyi ari ku murongo alo. Uyaga telefone ndi kamukundiye arasubira twakure nimero ni ya indi nyene. Yiramukiriza inshuti umukunzi cyangwa umugenzi. Ushobora no kurungika ubutumwa bugufi. Kababaza uti tuvyumva kumwe. Gerard ngaho mu Kabondo akarimbo kakuryohere cyane gose nabo muri kumwe.

Isazi biri ni minota mirongo itatu ni biri niko ndabayagira akanyuzi muti none akanyuzi gakora gute akanyuzi kabuza ko akabuto kumukenyezi gahura na kumugabo gutyo rero umukenyezi ntashobora gusama reka twumvise ko kariri mu mukanya karime nababwira ingene bagakoresha ako kanyuzi.

0: Alo, alo. Ndabona ko waryohewe sha.
1: Naryohewe cyane. Nari nibagiye umukunzi wanjye twirukanye gutembera Adeline.
0: Asho, uramara amazi wa muntu.
1: Ya cyane.
0: Ndakundi.
1: Warikabura ndamusabye akapimbo ngungu siki.
0: Ngungu siki?
1: Eh.
0: Sawa ni mukanye.
1: Arapumva arahandane yanjye akoko.